0: usu. Ngate usu zyada tar chi bin uzana mi strip spark san tan shi mi yomu de. Spark san lunch ngate skole de. Koi bhi vegetable ngate skole naga to ngati vitamin A no ma de vitamin A ngate chi zaba heat jo chinga bu ko storage has ba de sho de fe. Ni de fe ngata odu su si salad na ngate don cha yele salad tor pa ngate vitamin A na coriander na gajar ngiska. Richest in vitamin A. They fed don ngata kacha zaches. Kacha zaches si madla pudana in kingata ode vitamin zun ngata tobin jesingata kira zite. Kira ngata main lichi feza zanaka to kira thora sang water contents ada ma. Vi ana ngata gulna ngata dam shi prefer me bache. Kira me 90% chu ma.
1: Chu.
0: Dam shi jang khoi kana vitamins ongcha men sirip ngata hydrate bosh. Ngati body ngata hydrate bosh se fe kira zan ngata no yale. Lekin ngata carrot jese carrot zere beetroot zere coriander zere chili green chili zere this ama ata salad na include chure zaruri but just green chili ode green chili ata vitamin C zaba zata ta sina A coriander na sina A umat de vitamin zuk na chilo carrot na vitamin A carrotin zada umat ni jese this like up zuk min the beetroot na iron umat de fe this anga ata salad na kacha zo zere zuk zaba de fe anga ta kitchen garden na ata du chok shiya tapcha ki har ek sabzi ata na coriander leafy vegetable khoran tapcha gajar khoran tapcha beetroot khoran tapcha taki ngati pura chi kitchen requirement po pura chen har sabzi requirement dorang ates ngata na asta ba chingam bo ngata chemical free ocher khama ngata pata de de fe anga ta odo so kitchen garden po zuk chi jale tang ata ngata hai zuk shiwon samna ode sabzi tapcha sikana ngata faidik nenin samna ngata area zyada chucha area zyada chu kitchen garden nikala ngata chang zuk shiwon chame ne asa de fe ngata agar ka to zuk chuin samna ka to ngata ya jing chikan already ngata nenches ta ki ngata zuk chuche solale nergun wax esber wax san sabzi zyada ngata demand chat keli leafy vegetable kel ek esa crop ek duka ngata 45 days na ngata zan zan si na ta shurin zuk chuin dupate odo kel tapcha singa khoma ngati jingba pan ek tarika zire khoa ki ngate dakhsa khon main practice chi chun dana dakhsa ate kel tabe
1: ko
0: crop duration bo 45 days me chap shuru chat 45 gan ngata za za chin na o jushtam jushtam bo khona hati jushtam bo ngate pura season jbiar pos bur jurin do de de ngala se khon penze tab jan che na ko vese bi week ho jan cha ko kuri duration bo basan zyada jak pana week chat ko de fa ngata 45 days kan ngata khu jusha shuru bacha
1: no
0: ta kam se kam 45 a 60 days to pana de jur 60 days pa jur hala jur thing pona ngate chi bache jene jese ki nam nang ngate kel tap chana ka to taksa ngate dining spot na ka to
1: kasa
0: kel dining spot sala dining spot sin ngate yang 20 din sin na yang jaga je yang spot cha
1: o kasa
0: agwa de ngan ngate ju ngata penje tap cha shuru chen do sam du skor pute panches a je ke kan ngate jur ches
1: ya
0: oto so ngata do bar swing bacha transplanting bacha do cha chi chi cha chin jana ngati do so do dania bacha dania ngate do bar tap chi jana ta ki ngata ju sara chi ngam bo du kan yang a ka chi switch cha ches de ngam jase ngata penje problem mi cha men na kel ja stone run kel ka penje jan jan cha penje nang do nang yang ngati cabbage butterflies shin chu odo pura kel nang maza ngati zu po shuta manza de de fe ngata zaruri in ki ozu sang da alag alag method chu se
1: kasa marche je lakshma na de moment ni pin ki ta ngata spera chi chi ke yang bi maju ki ngata daksa daily routine yanu ngata leafy vegetable ngata kol zeri zerban haju ki daksa ngata sakyat panin ya suin nanga mimang shi ngata sunma ngata zed na leafy vegetable dole na kato dun kol bi dun skol bi shnyox de ya tarika de jo yedi kana ngate ti pralux bi ki ngate skyong se na skol e zed ju ya chane di skol bi tarika ga tsok shong cha zingas bas ngata de mineral sak vitamin sun ngata taza thop tu ngati gol haju chane de anga tsok se jo shika skol bo shia zin di leafy vegetables
0: leafy vegetable un jese ngate da sa ke ke palak na zu yo de hala ngati chilo da palak na ngati da sa shurtam shurtam un langate zyada tar zuk chundu pa city tan singate sab singata main chi chachin le kule zuk chus kule khol chuk khan chas bo zyada nutrient retain bat jab tangate high temperature kangate pura city tan sta skole de odo ja singata zuk chachin yale nutrient bo zyada lo chachin ngata high pressure kang je zuk temperature na pressure kangate skole mil go chas ngate skole sana ka to jese ki lan jingate zuk chu de palas skole palang ate school sala school tina khu boil son se tina ate sirip kho zuk chu se bona sim chu se na chabi dakai chu se steaming chu chas
1: acha
0: zyada tar ngate matlab high temperature ka pressure mitan sa city zuk man mitan sa jale dong yang pong ate dong ye zuk chu se tina ate ek bar ngate school ate school tina ate boil chu se na chab boil cha ching yang pong ate cups chab cups bora ching yang pong korang ngan yot khan ni ngal khol yot de odi hiti kana pa gai chat dong ate ek bas khol na chab banjo se borches
1: koi
0: hit pozam ta khatam che dezam che koi zuk chat matlab ki

Mili mi ka ngacha sa akashwani kalgin na zren chin wax po chane tu sutr chu so su dia na bo akashwani karil kana program ne wax sun thon ngacha ijazat sal ye ju khuda nar samani fagryang jai hind.